akwagye drɔ di ku ni ana wo nyumtune no wo nyame atemu e pa so wo nyame me se na temu e pa so ne ni ba ye nyuma wo ntumi nya nyum kya se wo sure se di di di de be kom maram so akɔ se ne no eh wo ko awo na na ni yesu na wo na bo nyame na dia tena ho ne di pone na pre bi baba e re cha wo de na ba be se wo ni wo so sell Yama say yeba be ya tuma na me yafu ha ya crazy free baby ni yeba ya kaba bi ya sa na ya tuna no abadam ama Christ ni ame pesa me catch on you na say na ka ya sa sa from wa sa be jom bravia tomo me catch on say say God for the nyina e pon wiya na ma ko oba pray for ma ko sesa in tebu nasi emun tafra emun kakafe na me me mai ene me kuru aba beti ya be katsa ni sa dia ya kaso wa ni da so sa and that's up if I

swa wo yamanum tofo nyame sira mo nay tawai tawai na si hey na ba hi.

ma ho adrin sasa me babra be se fata wawrade papa ya kura me wate la breka baba be papa se ma ho adrin sasa me ni wawrade be din koma wawrade ya kura me ma ho adrin sasa se me be koma ni ma babra be tenia ay yahua yahua ya me nya me wate la breka ta ya yeah, yeah, yeah.

Emre bi duye na oni frani bia na na nia frani o sa tin kwanche no sresra die oni frani ni nia frani batine na sa ni frani no no sa tin kwanche na wasresra die no na ni pa ni se obetna ho akwawie ya na emre bi duye ema ohini yesu du ho no sa ni frani tie mu ka se ohini ba david ba hu mobo na jesus jemu etin ani mani frani no osa ba se san e wote bia fofrom na ni pa ni bi hu no no mu ka se ah enya kwa we no na na ni afra no ano tin kwa nche sa sresra die no na bi se ay wono e bi su ka se eni wono na wo jira die urade ho adanse mo mu hu se ay wono na urade aye ne san ti se urade agi se ni frani na nse wo so agye bia aye nchechire ye aya mania ada wo babra bosu no urade be sane wo beji wa frimu